Rero nongere ndabashimire cyane isaha 12 n'iminota 30 ngiye gukurikirana ikiganiro inyandiko n'umurage ndakumisha ko inyuma y'icyo kiganiro nsha

Turabandanya n'ikiganiro cyacukutse ikivi ku isaha z'ibiri n'iminota mirongo itatu n'indwi. Hari uwatwandikiye avuga ngo bite ndi Noela, tumeze neza Noela igihanga ndiko ndamesura. Icyo nifurije abagenzi ni uko bo bakura amaboko yabo mu mpuzu bagakora kiri.

Ere tugeze ku munsi wa kabiri wa Bibiliya nkabana guhaye ikaze ngiye gusubira kubana nawe muri no yinga muri kino kiganiro Imana itugiriye neza. None rero ndaguhaye ikaze nshimire kandi na Adolphe mbaze umutima ari kumwe namwe, ndizera ko mwagiranye ibihe byiza. Nanjye rero nkaba ndabaha ikaze muri uyu ndondo kuri kane rw'ibiganiro ntera aho yari agejeje kugira ngo nshobore gukomeza ndi kumwe nawe duhere kuri kino kiganiro cy'indirimbo z'iwacu mu gahugu kaba ari iwacu i Burundi.

nkuko narimejeje kubamenyesha rero ni umwanya w'ikiganiro cya munayirize aho ngiye kubasomera udukarata mwanditse mwifuza gutasha inshuti n'abakunzi banyu mu kiganiro cy'uno munsi cya munayirize rero ngiye guhera ku gakarata kuwanditswe n'uwitwa Miburo Daniel. Miburo Daniel yari ngaho ibuzirasazi. Daniel yanditse yifuza gutasha ubwa mbere uwitwa Nduwimana Tade n'umuryango wiwe abo bari ibuzirasazi. Yifuza gutasha kandi Deo n'umuryango wiwe hamwe n'umubyeyi wa Daniel bari ibuzirasazi. Yifuza gutasha uwitwa Obede n'umuryango wiwe hamwe na Micheli abo bari ibuzirasazi. Yifuza gutasha kandi uwitwa Bazirutwabo n'umuryango wiwe nawe ari buzirasazi hamwe na Nyamuririma hamwe na Nzisabira Enias bose bakaba babangaho ibuzirasazi. Akaririmbo Daniel yabasabiye ni kakorare abategereje yo ngaho nyene ubuzirasazi akaririmbo kataziriwe ibisarugwa. Kanezereze rero Daniel kongere kanezereze abakunzi b'ikiganiro cya munayirize nawe mukunzi w'isamirize agakiza ugiye kubana nanje kukurikirana kino kiganiro cya munayirize.

baba barayikuye ku butware. Abandi bari bafise ubwoba bahondagura ku bwato ngo nabo bemerewe kwinjira, yamara vyari iby'ubusa. Abantu bose baratahuye ko mu ijuru hari Imana itegeka ijuru n'isi, baratabaje imbabazi zayo, barakoma induru, yamara batahuye neza ko kwica amategeko y'Imana ari yatumye barimbuka. Mara nubwo batahuye icyaha cyabo ntibigeze bihana, yabaza kongera guhabwa kandi karyo bari gukomeza gukora ibyaha nk'uko bari basanzwe babikora. Ibikoko byahungiye ku bantu, abantu bahungira ku bikoko binini binini bizeye ko ari ko bari bukire, ariko bibi by'ubusa. Abandi biboheye ku biti birebire byo ku misozi miremire, ariko navyo nyene bibi by'ubusa. Ibiti byararandutse, ibikoko biribira, maze abantu bose bariho barapfa. Bakunzi ba radio Agakiza, munyumvirize ibindi ko ndavuga asa umugani canke ibitito, ariko n'ivyabaye kandi bigiye kuba bigiye kuzosumba ivyo. Akandi kaga kagiye kuzira isi, isi igiye kuzotongorwa n'umuriro nk'uko Bibiliya ibitubwira. Kubw'ivyo icyaha n'abanyavyaha bazokugwaho, ivyaha vyatumye abo mu gihe cya Nowa barimbuka n'uyu munsi biriho. Abantu ntibagitinya Imana ndetse amabwirizwa yayo ntibakiyubaha bihagije. Urunganwe rwisuka mu by'isi uko rubonye, uko byari biri mu gihe cya Nowa n'uyu munsi niko biri. Kandi Matayo 24 ku murongo wa 38 n'uwa 39 hari harabivuze. Imana ntiyahoye abo mu gihe cya Nowa kurya no kunywa, kuko niyo yabahaye ibyo gufungura. Icyaha cyabo kwabaye kurya ntibibuke iyabibahaye. Icyaha cyabo kwabaye kurya n'iby'Imana yababugiye. Bari bemerewe kandi kurongora kuko ubukwe n'ubugeni byashyizweho n'Imana, yamara abantu bari basigaye batwagwa n'ibyifuzo byabo ku buryo batari bacubahiriza amategeko ajyanye n'ubukwe n'ubugeni, nk'uko biri uyu munsi hirya no hino aho abantu usanga kubwo gutwagwa n'akayabagu. Hari aho bavuga ngo abagabo n'abagabo borongorana, ngo abagore n'abagore bakaba borongorana, mbere ugasanga hari n'abariko barongora ibikoko. Mbere y'umwuzure Imana yarungitse Nowa ngo aburire isi, maze ngo abantu babone kwihana, maze bahunge bave muri ako kaga kari kagiye gutera isi. Ubwo kugaruka kwa Yesu kwegereje, Uhoraho nanone ararungika abasavyi wiwe ngo baburire isi yitegurire uko kuza kwiwe. Abantu barasabwa kuva mu vyaha vyo kutumvira no kurenga amabwirizwa y'Imana, kandi abo bose bazobikora bazobabarigwa ivyaha vyabo. Nk'uko abantu batwenze ubutumwa bwa Nowa, niko tubwirwa ko no mu misi y'iherezo hazoboneka abantu bagwanya ubutumwa bwo kugaruka kwa Yesu Kristo. Kitabo cya kabiri cya Petero igice cya 3:3-4. Mbega umwana w'Imana niyaza azosanga hari ukwizera mu isi. Luka 18:8. Mwemu abivuga ngo avyeruye neza ko mu misi y'iherezo abantu bazoba bikunda. Igitabo cya kabiri cya Timoteyo igice cya 3:1. Ubwo igihe cy'imbabazi cyarangira nabo mu gihe cya Nowa, baciye biha kunezererwa no kugira iminsi mikuru. Nk'uko abanyabwenge bo mu gihe cya Nowa basobanura ko atamwuzura ushobora kuzobaho, niko n'abanyabwenge b'uyu munsi basobanura neza ko bitokunda ku isi ya none itongorwa n'umuriro. Yamara Imana umuremyi ishobora gukoresha ibyaremwe byayo uko yishakiye yonyine ubwayo. Nyuma y'uko abanyabwenge bari barangije kwerekana neza ko atamwuzura ushobora kubaho, niko babonye imvura ikoroka, maze amasoko y'ikuzimu n'ingomero zo mu ijuru biruguruka, maze batwagwa n'ayo mazi. Na n'ubu kandi niko hazoba. Igihe bazoba bavuga ngo n'amahoro n'amahoro, niho uguhona kuzoba za ko giturumbuka. Nk'uko byanditswe mu gitabo cya mbere cya Bitesalonika mu gice cya 5:3. Nyuma y'umwuzure amazi yari yarashyitse ku birometero 15 hejuru y'imisozi yarakamye, maze umumarayika avuye mu ijuru araza yugururira Nowa n'abiwe bava mu bwato. Ubwo bari bamazemwo amezi 5 yose.

0: Amoro neza tuyaga nande.
1: Ya ni Nestori ngahe Burundi wa Yesu.
0: Nestori Burundi neza neza majahe.
1: Ai Burundi nyene ku isoko kuri santre.
0: Ai santre Burundi.
1: Ego nkabansabye rero. No banyere ihangane yo barabudakana to.
0: Ego me na cyane cyane. None uvuze ngo iburi kuri santre nyene.
1: Ego.
0: Urakumure udukurikanira kuri kangahe ngahe Bururi.
1: Asha.
0: Nakoze rakoze rero dushimire munywanyi wacu rero ahi Bururi. Kandi akaba rero ari message n'abataragira ico baronka kugira ngo nawo Imana ikomeze kubagirira neza. Abanyaburi mwese rero reka namane wetu bipfurize kandi yamugira ibihe byiza. Abaraho kwitaba, abari ngaho mu gatoki, abaraho mu gisuru, abaraho kuri lise, abaraho kuri eteme, paramedikale, abaraho kwibarabara ku masanganzira, abari ngaho ikabuye, kanamwebwe muri ngaho munsi y'ikibira, mudukurikirana kuri radio, abageza ku isoko y'ukuri ku. Muciye kwijana na gatatu n'ibice bitanu cyangwa muciye kuri application Imana baheza gire cyane kandi bagiriye neza. Allo? Allo?
2: Allo?
0: Ego tuyaga nande?
2: Ndi Nkunzimana Ejide ndaringarutse Nkunzimana batazira bitema.
0: Nta muntu twakira kabiri Ejide.
2: Hariho ndandi bagiye gukeza ni mu mangaza.
0: Umwe wenyene.
2: Ego, ndaringo kese muramwanje bitwa Jiriveri yabyaye ku munsi wejo.
0: Urakoze.
2: Ego ndamukeje cyane.
0: Sawa sawa sawa.
3: Hii ni radio ya Gatiza kwenye chemchemi ya kwezi.
0: Umwanya bacu rero mwihangane igihe tubabwira ko atamutwakira kabiri kugira ngo bagenzi bacu cyane bagenzi banyu nabo bari ku murongo bari kubaragerageza kugira ngo bikunde nabo bashobore gushikirwa n'amahigwe murazi kumwa muri ku murongo muri beki cyane kugira ngo rero warose amahigwe aci arekera abandi nabo. Allo?
4: Amahoro neza Godefrua.
0: Amahoro cyane tuyaga nande?
4: Nuko bisanzwe ni mitera mu kigoro n'inshuti yanjye.
0: Mitera amakuru yawe?
4: Turashimira uhoraho kose benda kose n'inshuti yanjye.
0: Kaze mu kiganiro mitera.
4: Mijangu wanjo senda uke jeku ya tura mahoro.
0: Imani shimwe chane.
4: Mweka mbone umijangu wanjo zufu mwenu wabu na bahorano mjigazi wabuze umungu mwenu wabu kroja ya kivya na nukwisi niko minezi.
0: Yego.
4: Ama jenereze mkoga wa Filipo hiva rutisina unye ni yongwe.
0: Yego me.
4: Umotare hori itu dragirisanga ni kukura kinare ni mandamu na zochira.
0: Yego yego.
4: Madame uwe hiva rutati na wani yungu saa murakoze mkundwa.
0: Murakoze na imani gumugisha.
4: Yesu azika ziki aje gonde furuwa.
0: Murakoze chane mitiaka yesu kuheza gire.
4: Sawa sawa na wani kuheza gire.
0: Sawa sawa sawa. Radio Gakiza ku isoko y'ukuri tukomeza gushimira nshuti mugenzi. Wewe ukomeza kubandanya ukurikirana radio yawe Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Tukwifuriza ubungisha n'amahoro iva ku Mana. Tumiganiwe ndabakeje ndabakoje ndabahojeje aho muhoza ababuza babo mugakeza bagize cyo bunguka no kandi mukanaremesha abagize ingwane zitandukanye. Reka twakire umwanya ku murongo. Allo?
5: Allo? Amahoro.
0: Amahoro tuyaga nande?
5: Murayaga na Nehemiya w'Imatana inaravuga butumwa ya Matana.
0: Nehemiya ubanze wigize ya radio kakwegereye hanyuma utubariye neza neza aho uri ngaho Imatana. Umwanya wacu Nehemiya rero yari Imatana ntibikunze yuko agira icyo ashikirije bivaye nuko kumbe akaradiyo kari kamwegereye ngira ngo ari kari isuganya. Arasubira agaruke abanyamatana mwese rero turabaha ikaze bari ngaho Imatana bari ngaho kuri centre hagati mu gisagara cya Matana bari ngaho mu butwe aho mu butwe rero njambo nayo mugisha ahine mugisha aline aho kwivuriro nawe rero komeze kubandanya ubindi bihe byiza nabikora neza aho kwivuriro mu butwe ariko badukurikirana muri ngaho mu gasibe muri ngaho irubanga ariko badukurikirana muri ngaho mu gisisye ariko baradukurikirana muri buduce twose tugize aho Imatana wezi kwa nae mungira mwine vizi. Halo. Halo.
6: Halo. Halo.
0: Mwanyi harakarabdi yoka kwegele imhande ya wega tumabita miraneza. Ukigi kweyo?
6: Eko.
0: Aha.
6: Inataka kukulesha.
0: Halo.
6: Efironi hano inye mungu nataka kulemesha wali mungu mstandu kani.
0: Habari hehe.
6: Ndiya ninye mungu nataka kulemesha wali mungu mstandu kani.
0: Yego me.
6: Ni mpeza kire.
0: Yego.
6: Kandi watika me aho mtihose kumiseko awali mungu mstandu kani. Imani waheka kire kani kumise kuwa kani.
0: Urakoze na imani kuheza kire.
6: Amen.
3: Hii ni Radio Agakiza kwenye chemchem ya kwenye.
0: Halo.
7: Halo.
0: Siraka nande?
7: Ravuka na Selewusi mubitare inarambuka busumbura.
0: Selewusi makuru yawe.
7: Bashimimana
0: umuhigani ndabakeje ndabahojeje
7: yakambanze ndemeje ndabarushimana direko amatumisa kwa ihangana tokira
0: yego
7: yakandeme nyandu ya sona kwa ikisa nabo nyene ihangana tokira
0: yego me
7: yakante ndemeza abantu bose bagize cyo bunguka
0: none abantu bagize cyo bunguka uraremesha
7: yego ndabakeje
0: yego yego
7: Donkey ndemeje abantu bose bari mu gato bitandukanye n'abari mu majyama mabohero.
0: Yego.
7: Donkey ngeso na radio gakita kubiganiro kiti kumitere mesha murakoze.
0: Murakoze cyane Imani guhumugisha mwinshi.
7: Sawa mweza ke.
0: Sawa sawa. Adutegi mitego. Emugisha w'Imana rero kuri mwese mwagize cyo munguka muraho muri commune yahoze ari commune Rutovu ubu akaba ari zone mu cyari ntara ya buri iyo mu manuko. Abari ngaho mu kijima, abari ngaho mu kiboga, abari ngaho ku rukaragata, abari ngaho mu ruhando, abari ngaho ibiteba, abari ngaho ibiteba ndabona mu Manisha, Manisha Benyamini. Nabonye ne Imani bahezagire cyane, ndabona abari ngaho mu Mirama, abari ngaho mu Ndaro. Abari ku Cheru, abari mu Kidahe, abari mu Kato, abari mu Tovu, abari mu Buranga, abari mu Kinyonzo, abari iyo ku Murama. Eka mwese muri muto turere yo kumutangaro, eka nabari

Ego bakunzi b'ikiganiro tuyitazire ni hano kirangiriye ikiganiro cy'uno munsi ndagukengurukiye naho ubutaha ubandanye ubana n'umwami wawe kandi ubandanye utazira imana yawe ikiruta byose izi ndirimbo ubandanye uririmbira hano ku isi uzigire igikoresho cawe cyo kwamutazirisha imana umunsi ku munsi umwanya ku wundi aho uri hose mwari kumwe na Dofi Mazimutima muri kino kiganiro usenge wakoze mana kubera ko wabanye natwe mwa kino kiganiro rushiriza kubandanya uzigama iyi nsamirizi yawe kandi wongere ubana n'ibindi biganiro biza kubandanya bikurikira mu izina rya Yesu amen wowe ufise ikibazo canke wowe ugomba kunganira inimero ni ya yindi

Bene data bakundwa ba Yesu ndabaramukije amahoro umugisha n'umuhezagiro byose biva ku mana yacu bibane natwe ubu n'ibihe byose kuri mikro muri kumwe na Pasteur Muzonimana Enoke umwungere w'intaramvugabutumwa ya Cibitoke muri mission ya Buganda mu buhinga bw'ivyuma naho turi kumwe na mwene data Ruzovyo Deni icirwa tugiye gusangirira hamwe gifise umutwe w'amajambo uvuga uti guhitamwo inzira y'ukuri igisomwa tutagushimikira ko tugisanga muri Matayo 7 ku murongo wa 13 dushitse ku murongo wa 14 dusenge uhoraho mana yacu iri mu ijuru turagushimiye kandi turakwingukiye cyane kubona wamana natwe uko ukiye nuko bwije ukaba udushikanye mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe ndakwinginze mwami abari buze kumva iri jambo bose ubahezagire kandi ubafashe gufata ingingo ibereye mu ntumbero yo kugira ngo mwami niwerekanwa ku bicu tuze tugusanganire turi benshi mu izina rya Yesu. Matayo 7 ku murongo wa 13 dushitse ku murongo wa 14 umutwe w'amajambo uravuga uti irembo rifunganye irembo rifunganye muce mu irembo rifunganye kuko irembo ryagutse n'inzira y'igihamo ari byo bijana abantu mu mahonero kandi abahaca ni benshi ariko irembo rifunganye n'inzira ntoya nibyo bija mu bugingo kandi abahabona ni bake izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Aya majambo tumaze gusomera hamwe n'amajambo atwereka inzira zibiri umukozi w'Imana Matayo arongowe na Mpemu Yera yashize ku mugaragaro ahabona inzira zibiri umuntu uwo ari we wese ategerezwa guhitamwo inzira imwe kugira ngo abariyo acamwo. Iki kibazo rero cyo guhitamwo inzira kiraba umuntu ari we wese mu yandi majambo ntihagire uwibwira ko ibyo guhitamwo inzira we atashimubwiye. Oya, kuko umuntu wese ategerezwa guhitamwo inzira acamwo yaba inzira ifunganye canke yaba inzira idafunganye kuko ugerageje kubiraba neza bigaragara neza ko umuntu wese ategerezwa kuba ari mu nzira imwe mu izo nzira zibiri cyo byumvikana ko naho woba utavyemera utegerezwa guhitamwo inzira imwe namba utamaze no kuhitamwo mu yandi majambo n'ubu nyene unteze amatwi hamwe wovyiga neza wosanga mu by'ukuri uriko uraca mu nzira ifunganye canke mu nzira yagutse. Nico gituma bikwiye kandi bibereye ko twiga neza iby'izo nzira kandi tugasaba ubushobozi bwa Mpemu Yera kugira ngo budutahuze kumenya inzira umwe wese ariko aracamwo. Ijambo ry'Imana ririko rirarongora ibyumviro byacu ku nzira zibiri. Inzira zibiri zifise ibiziranga bitandukanye, inzira zibiri
zifise amaherezo atandukanye, iherezo ryiza n'iherezo ribi. Izo nzira zibiri zose zirafise abanywanyi bazicamwo kandi nabo baratandukanye. Nico gituma bakundwa tugomba twongere turabire hamwe ivyerekeranye n'izo nzira, turabe ibiranga inzira imwe imwe yose kugira ngo umwe wese ashobore gutahura inzira ariko aracamwo, yongere atahure n'amaherezo y'iyo nzira. Iyi mirongo twasomye haruguru irerekana neza ko Yesu azi inzira zibiri gusa. Byongeye tuzi neza ko turi mu ntambara iri hagati y'Imana na Satani. Mu yandi majambo, byumvikana neza ko hariho imirwi ibiri, nkuko hari juru, hariho abazoragwa ijuru n'abazoragwa isi, hariho abazoronka ubugingo buhoraho n'abazorimbuka. Kabe naco gituma rero na Bibiliya ubwayo idushikiriza inzira zibiri. Reka tubanze turabire hamwe ibiranga inzira imwe yose. Inzira ya mbere, Bibiliya ivuga ko ari inzira yagutse. Inzira ya kabiri nayo ni inzira ifunganye. Inzira yagutse ijana mu mahonero, mu gihe inzira ifunganye nayo ijana mu buzima buhoraho, izina ry'Imana ihabwa icyubahiro. Iyo nzira yagutse iroroshe gucamwo. Iyo nzira yorohereza abantu bayicamwo kwiberaho bafise akamenyero kabi k'icyaha, bakarangwa no kugarariza ijambo ry'Imana ntibaryumvire. Nicyo gituma ari inzira izimiza kandi y'ububeshi. Ikibabaje, abaca muri iyo nzira yagutse, inzira y'umugararizo, atahandi ishikana abayicamwo uretse mu mahonero ngo ni benshi. Birababaje. Birashoboka ko ho bari abantu benshi bari muri iyo nzira ariko batazi ko amaherezo yayo ari mabi. Imigani 16 ku murongo wa 25 haravuga neza ko hariho inzira umuntu yibwira ko ari nziza ariko amaherezo yayo ni inzira ishikana mu rupfu. Ivyo bica bitwereka neza ko dutegerezwa kwitonda mu guhitamwo inzira, kuko hariho inzira umuntu yibwira ko ari nziza ariko amaherezo y'iyo nzira ari inzira ishikana mu rupfu. Umuntu nk'uwo arashobora kuba ari mu nzira ishikana mu rupfu atabizi. Rimwe na rimwe ugasanga ibikorwa byo mu buryo bwa mpemu arabikora mugabo ari mu nzira ishikana mu rupfu, agasigura mugabo ari mu nzira mbi, agakora ibikorwa byose umukristo akora ariko mu by'ukuri ibyo bikorwa atandi hantu bizo gushikana uretse mu rupfu, kuko hariho inzira umuntu yibwira ko ari nziza ariko amaherezo y'iyo nzira akaba ni inzira imushikana mu rupfu. Ducishe ijisho ku nzira ya kabiri, iyo nayo akaba ari inzira ifunganye, irembo ifunganye. Ni irembo ryerekeza mu bugingo buhoraho nk'uko twabibonye. Iyo nzira ni inzira ntoya. Ivyo birumvikana neza ko iyo nzira itoroshe gucamwo. Kugira ngo ushobore kuyicamwo bisaba kwiyanka, ukemera gutera umugongo ibidahimbara Imana byose kugira ngo uyihimbare.
n'inzira abayicamwo barangwa no kumvira ijambo ry'Imana. Nico gituma ari inzira ijana mu bugingo buhoraho izina ry'Imana riha gucubahiro. Kandi ngo ababona iyo nzira ni bake, kuko ni nzira isaba gukurikiza amategeko yose y'Imana atategeko ryirengagijwe. Kuko kwirengagiza canke ubusuzugura itegeko ry'Imana nico kimwe no gusuzugura uwatanze ayo mategeko. Kwibwira ko ushobora kwitondera amategeko amwe ayandi ukayirengagiza, ubwo ni uburyo bukomeye Satani akoresha kandi yakoresheje kuva kera kugira ngo ashobore gukwegera abantu benshi muri ya nzira yagutse, ya nzira twabonye ko ijana mu mahonero. Satani aribagiza abantu ko uwitondeye amabwirizwa yose ariko agatsitara kuri rimwe aba acumuye ku mabwirizwa yose, nk'uko tubisoma mu gitabo cya Yakobo kabiri ku murongo w'icumi. Urashobora kubaho mu by'ukuri witondera bimwe mu mategeko y'Imana ariko ibindi ukavyirengagiza, utihanye amaherezo yawe azoba mabi, kuko Imana yipfuza ko twubahiriza amategeko yayo yose atanari mugirengagijwe. Mu yandi majambo, ukuri kw'Imana kuba ukuri kuzuye igihe kubahirijwe ijana ku ijana izina ry'Imana ha gucubahiro. Kubwa Satani rero we arazi neza ko naho wo kwitondera amabwirizwa y'Imana ibice 99 ku ijana, noneho ukabura igice kimwe, kuri we aranezerwa kandi agahimbarwa, kuko abona neza ko wibere muri rya rembo ryagutse kandi amaherezo uzoba uwiwe mu gihe utihanye. Abantu bamwe bamwe iyo uberetse ukuri ku ijambo ry'Imana aho kwemera uko kuri, babanza kuraba igitigiri c'abagendera muri uko kuri. Basanze abagendera muri uko kuri ari bake, baraheza bakavuga bati namwe ubwanyu mukurikiza uko kuri mbona muri inkehwa. Abantu nkabo bibuke ko Bibiliya ivuga ko ababona inzira ijana mu bugingo buhoraho, ababona inzira y'ukuri ari bake. Ibyo bigira ico bibigishije. Byongeye bibuke ko abakize mu gihe cya Nowa bari bake cyane, bari abantu munani bagizwe n'umuryango wa Nowa. Kandi twibuke ko Nowa yahamagarira abantu kwemera inyigisho ziwe, abantu bakagarariza mbere kugeza n'igihe bamubona ko ari umusazi. Ntacyo atakora mu gusigurira abantu kugira ngo abakure mu byumviro bifuye bari barimwo, kugira ngo abakure mu nzira y'amahorero bari barimwo, kugira ngo abakure mu nzira y'umugaragizo bari barimwo, inzira yo kutumvira, ariko bo bari damarariye kugeza igihe umwuzure waje urabarimbura. Nimwe ntumbero natwe muri kino gihe turiko turararikira abantu bose kugira ngo bumvire Imana, bitondere amajambo yayo, bagendere mu kuri kwayo, kandi bagendere mu irembo rifunganye mu kwihangana
no mu kwizigira yuko Imana vuba cyane igiye kugaruka kandi yiteguye guhemba abazoba baragendeye mu irembo ifunganye izina ry'Imana hagucubahiro. Ntabwo ari mu gihe cyane uba gusa hakiza abantu bake, no mu gihe cya Sodomu na Gomora naho nyene hakize abantu bake. Bitabyumvikana rero ko Imana itaraba igitigiri cy'abantu benshi, yoyo iraba abayumviye, abemeye akamo baterwa n'Imana ko guca mu irembo rifunganye mu yandi majambo. Naho yoba ari umuntu umwe yayigororokeye, uwo muntu umwe yotaha ijuru, ikindi gitigiri gisigaye nyamwinshi kikarimbuka. Mana yacu ihaga icubahiro kuko abamaze kumenya iyi nzira ijana mu bugingo buhoraho, si umuntu umwe, bararenga umuntu umwe, izina ry'Imana ihaga icubahiro. Ikibazo umwe wese akwiye kwibaza ni iki? Mbega noba ndiko ndaca mu irembo rifunganye canke ndiko ndaca mu irembo ryagutse? Iki ni kibazo gisaba ko umuntu wese yibaza hama yihinyishu. Mbega ndiko ndaca mu irembo rifunganye canke ndiko ndaca mu irembo ryagutse? Umaze kwihinyishu ugasanga uri mu irembo ryagutse, ryarembo ricamwo benshi kandi ryarembo rijana mu mahonero, urakwiriye kwihana uhindukire uheze ugaruke ubone guca mu irembo ifunganye. Yeremiya 6 ku murongo wa 16 yaranditse atwereka ukuntu Imana muri icyo gihe yari kiringinga abantu ngo bihane. Yeremiya 6 ku murongo wa 16 haratwereka ukuntu Imana yinginza abantu ngo bihane. Turasoma mu izina rya Yesu. Uku ni kuhora hagize ati muhagarare mu mayira mwitegereze mubaze inzira za kera, inzira nziza yariyo abariyo mujana maze muzoronka uruhukiro bw'imitima yanyu, izina ry'Imana hagucubahiro. Yeremiya ati nimwitegereze mubaze inzira za kera, inzira nziza yariyo muheze iyo nzira nziza abariyo mujana mu ntumbero yo kuzoronka uburuhukiro.

kugira ngo iturongorere mu nzira y'amahoro izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Twibuke ko twebwe abantu buntu iyo umuntu adukoreye ikosa rimwe na rimwe biratugora kwiyuzuza nawe, ariko Imana kuko ari Imana y'urukundo turayikorera ikosa bikarenga akaba ari igaruka kuturondera kandi katurondera itwinginga. Ubandanije muri wa murongo wo muri Yeremiya 6 ku murongo wa 16, aho twabonye neza ko Imana yinginze abantu ngo bahitemwo inzira ibereye kandi bongere bayigaruke ko. Ubandanije kuri uwo murongo urabona neza ko abantu bagaraje baravuga bati eka iyo nzira ijana mu mahoro ntituyijana, ntituyihitamwo, ntituyicamwo. Aba bantu bahisemo nabi, nkuko hashobora kuba hari abantu na n'ubu bariko barahanurwa guca mu irembo rifunganye bakabyanka, bakavuga bati ntiduca mu irembo rifunganye, dutegerezwa guca mu irembo ryagutse, dutegerezwa kubandanya duca mu irembo ryagutse. Ibyo byo guca mu irembo rifunganye risaba ko umuntu yiyanka, risaba ko umuntu agira ica hebye, risaba ko umuntu ategerezwa kwitandukanya n'iby'isi. Ntituvyemeye, twemeye kwibandaniriza guca mu irembo ryagutse. Twibuke ibya Adamu na Eva. Adamu na Eva nabo nyine barahawe akaryo keza ko guhitamwo. Imana yari yabashyize mu itongo ryiza, ariko rero mu rukundo rwayo rusanzwe rwubahiriza uguhitamo k'umwe wese, Imana yabwiye ababyeyi bacu ba mbere Adamu na Eva igihe yari imaze kubashyira mu itongo rya Edeni ko bemerewe kurya igiti cyose cyo mu itongo, ariko babuzwa kurya ku giti kimenyekanisha iciza n'ikibi. Mbere Imana yarababwiye ko igihe bazoba bariye ku giti kimenyekanisha iciza n'ikibi bazopfa. Aha bari bashyizwe imbere ikibazo cyo guhitamwo kwemera gushishikara kuba mu bugingo buhoraho cyangwa kwemera guhitamwo urupfu. Mu yandi majambo bari babwiwe ko igihe baba bemeye kujya ku giti kimenyekanisha iciza n'ikibi bazoba bahisemwo urupfu. Bahisemwo kutajya igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi, bari kuba bahisemwo ukubaho ubugingo budashira izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Uri kurasoma rero inkuru y'ababyeyi bacu ba mbere, dusanga barahisemwo ariko bahitamwo nabi, kuko bahisemwo kujya kuri cya giti cyari carabuzanijwe. Nkuko na n'uyu munsi hoba hariho abantu kandi niko biri bariko baraca muri ryarembo ryagutse, ryarembo rishikana abantu mu rupfu, ryarembo rijana mu mahonero, kandi ari irembo twabujijwe, kandi ari irembo Imana idashaka ko ducamwo, kuko Imana itwipfuriza kubaho ubugingo budashira izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Nicyo gituma rero twebwe abakiriho, abariko bakurikirana iri jambo ry'Imana, basabwa guhitamwo inzira imwe mu nzira zibiri: inzira ijana mu rupfu canke inzira ijana mu bugingo buhoraho.